mana ngatala kuya kusamba kule mame kumbi lola fomana zine ngitabulengo kumbi lola fomana zine.